Ya ganjin kawi jong je samkhan lan ji chen nam bi nga dro de la ti dar tang nam ba si sam ji nong jin ban dai nam so ngin jong nyan tin khang gur ko long tin dang so lo sha jin ram dil ne to che che ra khani gi nyam ge du ko nu gu lob zi lam tun ge le tsnin nga na de ng le sn di so mrik ba tang don zin ba to din jai ni na lob zi lam tun ge le tsn di nga ja chi ka lo wa tang ja chi lam ru a yong a ti tang nam ba kin ten ram dil gur ko ja tim tim sul yang na tim gil ga ding gil ka nang sul ka mang zi nga si to ri jib jiri mepar zida tangi sosoog ndamdrak korganda chamtan zikab jirjuura yana jirzang tang jilaga tang julaka baba tang hirayi konogu namuwa maang panga lentsin zigin. Nga tsu lentsin dayang nyimaa rizhiga tan nga diir jinta chinambi nyanamda tisulir gatang shekaan ibtitambara shekaabara aktonggu numa tsika lentsin dalayang tan nangtunyang renga kwarawandari. Teramzun sonjina gichu uzaak bimbari. Aza pembaga le tsindi nga ngatsi warkir katagtagmaga dhamdil denjig jojembi arjalan uwechi lhigrtsum dhandir shkab xisimbaga tola tukmiyab damtin shondong nago zumbapo gu zamchin da govjigi ndala ronyong shepatang zumbapo soso yung kabar kalamdag danshanang datangi ata dhamdil denjig ngihi samozig chirtir jila chigagondi na yana di ngitig kabdatang tetang ridatangi zamchin dar gap rinu gu kargir jabjong tang rida tang yang jachii kalwa yunga tan dham dhan chak galchin ramzin dhag rikil maa tang yugu dhamu gu ngazi gu bhrgay kondar dhishtab ka derang na tagtag zah bimbaar la na zah bimbaag lensin di naa yang ngazi ngarazin dh warkir katagtag maa gu dham dhan chak jojjian bia jang gu kal thigsum dhan dhar shkab xisambaa gu chola tukhmiyab dhamtin shong nugu sombaa po wani rerebzin kabar kalmada dhanshin naan juye

0: Retien chige chu lamgir ni tsla ta ju lamgir ni tsikala khan ne jalm chig tir gar jalm chig tir gag kad ga dang la tam shang thang gwar ka lam dum da na yang ta ta lam li go sat mo ka te suk jan ni ta chu da den ba git se chu chu tham ba war ndam us ga ndwa se go kar yang chu nam shi ran da khir ching gan ga yang dis tar ndap tam dum shi ga ti han chig chu jalm ni chig sum ga war ka lam dum tar kan sa ga ngab ji ka war ka lam dum da na yang lam li go sat mo ka
1: Da chikaga tsip chigni ningu samda tangi, adab chikchik tsip simchiru kumarabka.

야녕니비 리드나 두구총총창마게영 공승거 와르근데 등스니다 등이 나초 터몽더근노그 세라총총 나총시비 가츠림츠능 아시규 영나 나총시비 가츠크 찬총월이리년규 리와인 리다 두구총총창마게 히슬렀다레 아 달호터 마즈가 야능 신덩즈가 드나 두구총총 강망즈잉 아랑가 파사 파일라 툰다오찌리 드나 두구총총창마게 아야능 거스캠 데이터 아 차르즈가 유과즈 테니 Rang Pasa Paik Rach Naksamdi Zoshikti Ndatang Jayuk Hisha Mangazga Lhubjungi Xiartang Shorni Rang Pama Tang Aka Ani Ga Nglam Na Yonu Ga Ganahtam Ra Shijung Tihan Chini Ghalatang Alayang Ta Mangazga Jangu Ga Ri Tana Dib Jinta Pama Tang Vachkini Ga Lhantan Zomind Gyo Ga Tisla Siga Nyung Nyung Ri Ti Tang Na Ayar Nang Gungsangda Siga Rang Ri Tichanga Pama Tamchika Yang Shiba Ga Gami Hitar Da Gayar Nang Kargan Chuan Da Yekuz Gojigi Jo Donwiz Gojigi Jo Da Daxi Gachig Choko Chongchong Changma Ga Yang Ngayor Da Gayar Nang Gungsangda Tengstani Da Tengi Tachu Rangni Ga Lhavsi Huisha Ganggangz Ga Shta Go Ga Di Charji Yukwari Ten Nanggisi Dibjin Da Choro Rangni Ga Shta Nando No Ga Shijung Rijung Ga Huisha Yang Shig Manga Tena yaa nanga gongsanga shkam datang ten datangi shartang shwarni hui chatar kahtaju. Ti hanchin ingina yang chorang ranga gapshugtara. Aramu china choko, yigzig jangna choko. Ti hanchin ni lislo jongdari na choko. Ti hanchin ni da chorang nika romu shug jangna yang choko. Gangtar ma samchi samba samchi nzu samchi raka trichazinu hui tara. Choko chong chong changma rang ranga ndomi tara. Da dhimnan dochu ga lika gangmangzga yosichir. Ina yang pochar jima riwazan dunjuo nu ngayur da ngana charji yukwaz gzo ju tata siga gachi nar. Nangna yang shipa gana na siga arang tsik shtambu jen tamu yo na ta yitukko charji makwen nar. Yang nga semtuko na charji kul yo ni charji gana taran yu tamni tamu chukko shongchong yang mang nar. Yang tataran yu matam na ngayur da yitukwa koli. Ta njina gayar nang gatisun da siga rgazg. Yang na khtor nang tang dambazg. Tunyu tang dambazg ru ju tata povu jar jim ge ngawasam ge ngoyma ida tangi chukku chung chung chung ma xianan do nuga gacha yang na nyang tami. Azo kakwiz ga shichi waka chukku chung chung chi arma da ju ge zhu ra siman zin ju ge cigi yin ya. Hari di han chin nin jina yang povu jar jim ma Da saddaazg tongji wano chazgi yinzi tangna chukku chongchong changma ga aya nang gongsang shkam datang jil datangi rang rang a da gergin gizhug nuk liisha riyo ka. Liisha ta njina di tsul tongtong nyanir gana nga yakuzgan zhigyo. Di hanchin njina yang chukku chongchong changma ga ngiwar ta hii go nizgo no da aya nang shkam di xigini zapa chinar, aya nini charshul chinar. Di jenga chukku chongchong changma gangtang ganga songna nishuwa njina zibzwe jo. Da gayarka gamdi azu chakara nakhandi sungda lisigona rangge matarma yangna machimbo rangga phama datang jugi sungi si juzna marto da tuku chong chong korzi khongdigi da tangi sungi chapcha tak jenanda nandam nang ni si jinanda de shugan jina si ga zabzwe ko ti hanchini charwa gam babjul chiner chalog ju ju gnyen khayang si gi chiga ti jengge tuku chong chong changma ge ngewer de ti shugan nyam jugi ju Ti hanchin ingina yang tsangmaga gayarkar, gayarka gagamdi xig zapa chiga, di jenga da suqza suqna chukka, ligza suqna chukka, yangna ranga pasa payiga, zizga gani tosa, dmu suqna ngiwar da lawa incimri incin yutak xig gachinar. Nga tsi ginka di ingina pachir shisung da nyungnyungra la tsangmaga ginka gagamdi, da xig chiknu jenga dila di incinga tsangmaga jadiga yukwa iri, guanji manga zung yonu. Tena gayarka gagamdi da tsangmaga o gayarka ri, taakshi ga zhonari. Gangzga jingi shinju ji yin duchika tamo ga samsil zungi. Yang guanji lawa shi shawa guani, yang za tosara di suna, yang shichu ga nyan ka yang shi ga chinari. Tegitangna gayarka gagamdi da azo nye shi suna. Tamo yang shi ga yonar go, di jenga chukku chongchong tsangmaga di shiwa yang nyam zhugi ju shi gachik. Nanggi so zu thor ganga ga namshin di, xishi ga njirduk chini. 조정그 찬다영 아진 절가니
tamur ndayinjina yang puchar jimga tanjina tsangma shenandu nuga sandibzgi. Ari tana chukuchongchong tsangma ga shibta nyunja achi tirang lakshil sarwazi nyamchuli juyil. Tana lakshil sarwa nyamchuli maashibi yarmanta lemtsin huwama ga chukka lakshita yangchir jungwazgi na chamur. Ya nyongnibi chukuchongchong tso. Tana chi lemtsin huwama ga chukka nyamchuli itong nuga lakshilta achi tangshik hachik doon juyil. Alu tang dan na marmi jang ka namjir nyeli samba gu wabi siya maasi jang kato nyeli juwaxi tasega. Ari, terang lakshil kang yinzi tang na ngambi thumar chaki yimchil wagpap jar na shani isla nyabi xichi khatani nyanam sopar shela di isi. Ari, terang lakshil dhenji na yang chuku chong chong changma gub jekam manjuwa narjib ka longa markara nyambi waka jili jambi nolanyar yunga riwayin. Rienyongnibi chukuchongchongso, dana shunninjina tangdi na chongshibiga cik chanchong sambuna gojiyo nuga rizilinda changma aragdi zgichi chungu chujuyil. Tangdi na chongshibiga cilim cinga nanga joki chiginjir tipa garjil rigbi shkarkongda sambu cheta gojiyo. Dana joki chiginjirga nanga yang shil ngemu zgira alayi kwa zgi cheta gojiyo. Chanchong niwa tipa garjika nanga chukuchongchong jiga lhamuga shenuga na hrtamzga. Pagshi tang shi thewong se ni anashtam sarwa zgi cheta kodrik siyo. Ari anashtam dhenji na yang achi nyitung nyerngan lo cheta njina dhadrigi nuga anashtam yukwa zgi. Tihanshini shi zhong zga yibzin jani se na zgi cheta kodrik siyo. Yibzin jani dhenji na taranga pama tang. Pama ra vithi nyegi nyamdili chapshili nuga shi zhong zgi. Tidang na po chargiman shi chizgo no yang kargi gayarnang gongsang kashkawa Da chukuchongchong, nangjisa chukuchongchong si chona nashtama nyingyo margani, shijung lukyo margani tamuyo ka. Da yinji na pama ga tam natsuko go ni, da kargi hui cha tajo ga no ga kawi yukwa zganan jugo na tomar shipa tang lanta shijung ka kemo zga nyamta chapshili chunda tabi ya khiz gari. Ari, tana njikti chambar ga pishkar kunga na nga nachong shipa ga Dan dien jina cheta gojigi datangi nga chung zablanga jishin maa zga yung chichu ngushtu kuyonar. Deranga chi ergibi karkung kushkalam dabjilandiga tanga zablanga jishin chakchin zga chichu ngushtu juye. Dihanchini yung shiksum jelugra, shiksum rizyo ga nuga chuku chung chung chamamagi datangi gangjin na chung chakparga tanga gulu nuga cichil zga, cichil shiksum zga cheta gojigi siyo. Kasi nga shihula ngakpa tasik. Di jenga chukuchongchong changmaga yang nintun riyu hanchini, lisum riyu hanchini yang chukuchongchong sui chona siga sisam jina ngarni, nungi se cikjika jina yang ngarni, tamo chukuchongchong yang siga mangjir. Nemegi da tenge chi, sorungan siangchin tanin zhungchir, marig lomrang tangu, tokchik zanjar, yapa ge, sombapu, namkirin somu ge jino ge, ta shihula ngakpa sikunungda cheta gojig siyo. Dana kaptukta yang changmaga shibta jinyo na, Ndahtara ranga pasa payil, shi sewe pasa payik gan ziwa ta chi nixe gu tabjir chi jira cho tazgxi. Ari, dana chi di tsitam zin la tangdi nachung shibi gatsik chanchung dungu joki jingjir gana shik yuyil.

0: 야 뉴니비 쭈꾸총총초 다타치즈가 산지 능진반 덴기나 나총시비 가치가 찬총니와 디바가 실린 리트나치 디바가 시크스컬음 더블리다 등이 올라른가 나스템 르칭그진 디한치닝이나영 잠릉카르브가 시종라 리종 망아스가 녜너 리 데랑지나영아치 쳇데 디바가 시크능아 쭈꾸총총 시갈 하모그시노가 나스템 Pagshi tang si teung se gono dixi nian yu yil. Dana chukku chongchong changma giyang nian bih kaab se arigwa xi xi xi ga zhemi da tingi. Dangina chukmu chongchong xi ga lhamu ga nahtam chi xie ge. Xe gono kaab ge caka nyam jir. Nang gi se xtam ji gong gong jiga waxam di yikuz gi nian ni da tingi. Nahtam di nang na nga si go gono, xi gono ge. Niligra lhamsha chasga jo kyo ke. Di shiwa xam ji gi yikwa zi tong go.
1: Bo chong chong cho chi cho chang ma de mei na nga no tiem chin zong jin yang sop chung ge so ma xie ge lan jin ni da chi cho na htam zhe xia ya nga na htam ge ka xiang a bo xi dang xin tiong se la ana ge na zga da bo xi sen zga la xin tiong se na ni yo ke de ni ga ru shu ye na la ni ga an zhe jun zhe ne ma de xin tiong a wo xi mo ne ru wo qiao ge ning a zeng guo tong ba se ne ru wo zhong a ge ning a jing guo tong ba se ne ru 我穿个娘啊, I mean, keep true center. Boshi, Gendasama, and soon Kwanzgara, Erdasama, Sajum, Borodnok. Quanta, Nikarka, Mapons Gandrazner, Nikarka, Rinchino was in Dragzner. Dunny, Shintion, Sasson Hunita. Boshi, D was a boo, Satonsk. Ninskazga, Shintion, Tasani, Shira Yotonskada. Sungotomba, Gohi, Amahasani Shiratana, Zuinura, Nunjangar Zajima, La Gomask. Daniel Shintiong Ami or Jungo Tomba, Gohi, Amahasani Shiratana, Zuinura, Nunjangar Zajimela, Gomask. Daniel Shintiong Ami Chitu, Gohi, Amahasani Shiratana, Zuinura, Nunjangar Zajimela, Gomask. Danita Shintiong Rango Gushitana, so Chitititato. Wuxin bu sai juk. Ndu sui na ndu li da buxi rin du li buxi canga sung zik. Rita buxi yu na me nu da xintiong bo langi di er ganda sama nduk sung kuang zung nu da mara shik tangi er da sama sa jun boro du nung nu da yang si chal kujik tang da fira wa zung zik. Dini buxi fira yung yu chik yung chik di nu kuang shik zung zik sung. Ndu sui na ndu li da. Dini da o da xintiong la sa ni fira tu nung na yin dun du li da Da ju jik njo go dundu li da xintiong wo tso song sik. Dani da xindu zinir. Nga gandasama nduk sun kuan zon tamar xigi jok ka. Erdasama sa jun boro dunu dayang

0: ra yi kari dhri tangsik. Tsam de da shila chari ra chumab jigi ra yevzin jani cheri da dhri tangsik. Dhri dhri dhri songwe da ngonchil nyegi ji yo su sacha de niga to ni sama zga jig zik si tangi da nyegi ma zg shi da zg. Dani yang shila chari ga yila ngan zg ton tangsik.
1: Chaka tangkara tani ki sama sib chak tangda cha. Ani gachi gani tange so na choka. Nga cha tange shun jo ma tuka.
0: Tazi no, cha tangkar kara o toshik dengi doli.
1: O, tera ma chok jo me ka. Tana ani gachi gani la tanga tan jo jo yila.
0: Tabzi ta, ni gani lil tangsik. Sage zi gani no cho ni, shala chari sa li ra. Yevzin jani cheri dhri tangsik. Yevzin jani cheri songi ra. Amni gambu deshani. Takirga, kya tangkirga. Yevzin jani mabzani masil. Karge lamarang tongwa ganyali danjokuzi. Amni gambu, kwaazga mangaazga shatongzik.
1: Danita, amni gambu gara chigab dengandodi. Shada chari zino ngonchila di narandang jeche wasongzik. Tkabde da, kya tangkirja tuandangzik. Kya tangkar thun maa thakta kaa xigiraa jiang maa waa rikii xigiraa thakzig jayi tagga tangzig.
0: Dani zongde taa kya tangkaraa siilag raa rirpaa maa ni saa maa xinbu xigiraa maa xinzig.
1: Rikab dani zongde taa kya raa xilaa niga raayaa gaj jirsongzig. Arii naa chong chichug zo dirang ga naartam daa xil caarsong jigintar chamaa jaa si deelag.
2: Hiru gar chujin jawi gar kong
3: lori wa lo shig li nyuri gar kong
2: hirip jo demu zu wi gar kong
3: lo se jo de chung jawi gar kong
2: na chung lo ren dan se ar bi gar kong
4: zu bo chung chung zu da da che zu na chung si bi gar ci lem chen jo ar bi gar kong ge chan bi shi dong na chi hi shi cho mo de a lo ge jie zhen zhan

yam za sang ti wi da den ti chin dam ji san kan lan ji chen nan bi gen kem zeng de na ti dar ta nan ba su ge san ji nong zhen ban de nan zong jiao de guan chen kun wo shi le long chen jie de zhen bi wan neng chen ji bo ni ta dong ge li chen deng nga da ri ge li chen de ge song du ba deng dun zhen ba chen nao zha xi yin re zhong na ba de na deren ge li chen de ge qi tu me ren a ci lao wan kua jia ji ni le mo sa de leng ni dan gan ji nan zhen pe xi mi ni ngang ngamu nyersi tukla diabzini among the nyamuz ge kod gi yo ta ge na yang jember ge na ata le sin di na xin khin gi nyang khin ata chong sul ti sa tin jo ko nyong ro ra le sin da la ti tang nam ba kin te tkhir zena chu ko yang na ja tur zena chu ko le sin di nyang go nu gi nyang khin ge na ha chang mo nu ken ge derang ge le sin da ge thum ren ge na che te alo pa kwa chap che lan da kod gi yo ta na ka la nyamu de yang derang ge le sin da ge ni so sun cham ri lo chi sa ka ro am yang na ka ji mi de sin nga ri wa shan khen che to bu chu nga ra jin ta ta gup den chi tu sim ni ge sim da na nga tang ta gup den chi tu sim ni ge sim den chi ke ta tung ge shkal mi de ni ji ni le sin ng pe par ga sa shi

0: Ya tana terengge lesen di nang te nyang kan chukpo kanyi ge kapatong ke tana ngasi siam ni chukpo nda nyi ge kapatong ni lenzi yel. Ya chukpo demo. Demo. Demo demo. Terengge jabzung ge donen. Ya tang sasil chu je song ge ta ge ni na ge chu ta lu ge ta chong jang ge nian chen keng ra se ku zong me meng se zong zong de ge ni na nian ta de nu ge sha ba ga po tong mi wo che tang hui dan xin dan de ka de ban de ge yang chi sha na ge chu wo ge meng chu tang hui ge jo tong liang zeng go
1: oi oi ka de ji
0: dong ne ge ni nga sha ba ga po se ra go lan de ge ni nga ya ka ji mi le sa na ko de ga di mo Ya to go demo.
2: Serum ta she demo na.
0: Demo demo.
2: Tukwa cha ko olos go de.
0: Tukwa cha ko olos saraz gi tanga wa ke chung uchu le chen na ku ma nyung ni. Tarung temple yime na las gi na nga mo nyasti tga khara se ni mo zing go.

Yaa tukun nambaa tena warkumdi ngaa tsi Lama ngitubu doma ga ghalim nyamundu Chichika nyagang suvidar sarambu juyil

0: nga chor tin chi ba ne ta ma ni yin bi dir jin ji cui chu ni kho ke ba du zim shong ji ang yi se pa mi zhong la shen ni cham zhe deng si shi sha jie gong ge la pa ma de zhen lin ji deng ji ta dan ba ne nam yang xian ke ma zhe ba de ya ru ce tin ji wa chi chi sha ji di yin
1: Ya tuk namba tenan chamdeni namba tsugu ta kamungumi li tsindi nga shinkhenche tukushkirewa tartala mayangmu doma galangu yuwal kawachan la galazgili ensakunu gamalandala sarukshu.

0: Alo, Renche.
1: Ama aka du liri mo?
0: Arif kong chansong mankang ni wale kato ka tuan nara ta, nga thakir ta yuora maa songa che ka sakhang na waya ya.
1: Ama ta so, wale chua arif kong chansong mankang na wata zi niya kuwa ya. Ta cha maa zgriya?
0: Arif kong chansong mankang ta shaga zi chigira dao na cha, nga gaingo niga ra techi songa ta chikchi zga shata ya. Nga gaimo shonga dhakti na kini ardikchi zin jogo no cho maksa se kachawach.
2: Che tira, ta marga kirmo temki ni maram bab tam nuork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nganiga yag chamo zgondig ta ngi khinda, ta?
1: Ama nga nguma zine na. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta dawar tika lo songnur ya. Aka,
0: oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchiku na chukuzi ngi kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khalon sachag ti na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kuramu. Nga nartuk zu nana chazu khalon gu raok. Cholo gu raok. Chansong mankang ni ta shangchin yungi nyamli manji gu na chukku ya. Manjin da shkaji mek. Nga gamura nga niga tani dintuk chikar nga dana cha. Arangi ta gormo shtongzga ra kumar gu ta ya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onca ama chidi tashkin jugu jiri, te.
0: Ya ta chun jo na maasong konga khaparzga ta tangtangji nar haga gu. Napa manji nyatera timmetam yoka.
1: Ama, tamazi mong niri.
0: Manga mu.
1: Ama, na na chi mankang gana khaparangcha si.
0: Tata lehi, ya chi chigo. Tua ga dan sim. Gyal dun ga tu. Dun ya.
3: Shkang lag kwaakil na na zhang song man lam. Rinzir bagnil shong na zhang song man lam. Zhang zhi yong kam chik na zhang

yar te ding san khan han gi ta na ti ta ta na ba chu ge san ji no bzi ma na na wa long chen pu ni ta tung le chi yin te na da re gle chen de ji de jo yong ti chu mo pu si me ki te na ji gen thar nga thi la man zam ba ga long bi nga to che ren di han dong yo su nu ge lar ki nya mo du to ni han chen na bi mo ju ju yil da re gle chen de go song du pa tong sum ding gan khar pa sir mo ta shi ra ta kal pa shi lu Chachib taakil paa ngantag sarang tong sunum rinchi ngiyin. Kab jimi lezi ngaa tsu yang chirndum, tarak taashi bilakshi.

0: among chun chobi yang nyang le shong wi alang ga de mu among che lu tang ar pa li do wi kari sen sar
1: among che phan ru wang zu ta de bi ga wa to pa thun chin de rin zir jin ta ja bi sa bi char kha thun chin da ra
2: zashang tv nyang kun chok pa nam ba dayang ti chu ke khang ge chong nu wo ke le long chen ji nan zum ken di chen ji er ge len chen chom ching de ra ge len chen de ji ge ju wa ti chu de ma nga zeng me ke ti nan ji gen ter yin na la ma hwa mu ye ke lang vi thang mu ja ge ger ngu na se er gu nu ga mang le shi ge chen nam bi ye nyelim de go ji shi yo le chong mi nyam se ji zhu

야 형님이 두고 총총소 지나봐 대모이나 다타치 저거 산지 능진반 된지나 총민 정도년 챙큰 워크 롱챙그 원도위 감성그나 총시 주소체도 고디시비 디즈르 카르마 납지랑그 나총시비가 체크 타동림친 나인지나 두고 총총치 리트그 두고 보자지미 리드나 두고 총총 상마가 영 공성거 와르근 더등스니다 등이 나초 더몽 더근노그 제라 총총 나총시비 가슬림 선능아 시규 영나 나총시비 가츠크 찬총월 이리년주 리와인 리다 두고 총총 상마가 희슬을 때레 아 달호자 마즈가 야는 신당즈가 드나 두고 총총 강망즈가 영 아랑가 파사 파일라 툰다오찌리 드나 두고 총총 상마가 아야는 그스캠 디다 아 차르즈가 유과즈 테니 Rang Pasa Paik Rachan Xumdezo Shikdi Ndatang Jayuka Hisha Mangazga Lhubjungi Xiatang Shorni Rang Pama Tang Aka Aniga Nglimna Yonuga Ganahtamra Shijung Tihanchini Glatang Alayang Ta Mangazga Jungoga Ri Tana Dib Jinta Pama Tang Vachkiniga Lantan Zomindg Joga Tisla Shiga Nyungyung Ri Titangna Ayarnaga Gongsangda Shiga Rangari Tichanga Pama Tamchika Yang Shibaga Gamihtarta Gayarnanga Kargan Soanda Yekuzi Godgeju Donyuzi Godgeju Dadakshi Gachiga Choko Chongchong Sangmaga Yang Ngayewarda Gayarnanga Gongsangda Tengstani Datangi Dachwa Rangnika Lapsi Huisha Ganggangzga Shtagoga Di Charja Yukwari Ten Nanggisa Dibjinta Chorangnika Shtanando Nuga Shidung Rijungga Huisha Yang Shigmanga Tena ayarnanga gongsanggashkam datangtin datangay shartang shorni hui chattar kahtaju. Ti hanchan injina yang chorangranga gapshugtara. Aramuchi na chukka, yigzigjang na chukka. Ti hanchani lislo jongdari na chukka. Ti hanchani da chorangnika romu gushugjang na yang chukka. Gangtar ma samchi samba samchi nzu samchi raka trichazinu hui tara. Chukku chong chong changma rangranga ndomi tara. Da jimna nduju ga lika gangmangzga yosikir. Ina yang po charjima riwazan dunjo no ngayur ta ngwanan charji yukwazga zo juta ta siga gachinar. Nangna yang shibaga nangna siga rangtsik shtambu jen tamu yo na ta yitukko charji makwen nara. Yang nangga semtuk na charji kulyo ni charji ga nangtaran yu tamni tamu utukko shongchong yang mangnar. Yang tataran yu matamna ngayur ta yitukwa koli. Ta njina kayar nangga tisunda siga rgazg. Yang na khtor nangtang dambazg. Tunyutang dambazgaru jutata Pobujarjimga ngawasamga ngoyma idatangi Choko chongchong changma shenando nuga shkacha Yangna nyangtami Azo kakhuizga shichiwaka Choko chongchong si armada yuga dhura Simanzan yuga tsigin ya Hari di hanchin ninjina yang Pobujarjimma Da saddazg tongji wano chazg yinzi tangna Choko chongchong changma ga Ayananga gongsang shkam datang jildatangi Rangranga da gergin gizhug nuk liishar yu ka Liishar ta njina Di tsul tongtong nyanir gana nga Yekuzgan zhiju Di hanchan njina yang Choko chongchong changma ga ngiwar ta Higo nizgo no Da ayananga shkam di Khchigini zapa chinar Aynini charshul chinar Di chenge Choko chongchong changma gangtang ganga songna Nishuwa njina zibzwe ju Da gayarka gamdi azu chakara nakhandi sungida lihtsigona rangi matarma yangna machimbo ranga pama datang chukui sungisi yuzina martogo da chukui chongchong korzi khonjigi datangi sungi chapchatak jinanja nandam nang nisi jinanja da yi shugan jina shiga zabzwego di hanchini charwagin babzul chinari chalag jujug nyankayang shiga chiga di jenga chukui chongchong changmaga ngayorda di shugan nyamjugay ju Di hanchin injina yang sangmaga gayarkar, gayarka gagamdi siga zapa chiga, di jenga da suza suna chukka, ligza suna chukka, yangna ranga pasa paik, zezga gani tosa, damu suna ngewar da lawa yinsamri yinzin yutak siga gachinar. Nga tsi ginkan di injina pachar shisunga da nyungnyungra la sangmaga ginka gagamdi, da xiga chikhanu jenga dila dintsanga sangmaga jadiga yukwa iri, gwenji manga zungyo no.

0: 야 뉴니비 쭈꾸총총초 다스타치즈가 산지능 진반 덴기나 나총시비 가치가 찬총니와 디바가 실린 리트나치 디바가 시크스컬음 더블리다 등이 올라른가 나스템 르칭그진 디한치닝이나영 잠릉칸업그 시중라 리중 망아스가 녜너 리 데랑진아영아치 쳇데 디바가 시크능아 쭈꾸총총 시갈 하모그시노가 나스템 Pagshi teng si teung se gono di shi nian yu yi. Dana chuk chung chung chung maa giyang nian bih kaab se ar kwa xi si si ga dhemi da tingi. Dan jina chuk mo chung chung si ga lhamu ga na htum chi xie ke si gono kaab ke caka nyam jir nang gi se khtam ji keng goon jiga waasam di yi kuz gi nian ni da tingi na htum di nang na nga si go gono, hi gono ga nil gira lhaab sha chasga jo ke yo ke di shi wa xam jiga yi kwa zi tong go.
1: 뭐 청청초 지초 참마 데모이나 나노 템친종 진영 섭충거 섬마 캐스컬 함지인 니다 지초 나흐뜸즈그샤야 나 나흐뜸거 카샹아 버시당 시임 태웅세라 하나 하나즈가다 버시센즈그라 시임 태웅세나 니욕 데니가 러스크르이나라 니가 안죽죽는 말아 시임 태웅아 워스모너 워챠오그닝아 승고 톰바센너 원정아그닝아 진고 톰바센너 wo chunga gnyanga amiq ji chuk senar bhoshi ganda sama ndusun khwaz gara yarda sama saju mboro dnok khwat ni kharkak ma pongz gan jag zanar kharkak rinchi ra wazan jag zanar dani shin thyong sa sa song huni da bhoshi go di wo sa bu sa tongz ga nyen chiz ga shin thyong sa sa ni shira yo tongz ga da tsungo tonpa gohi ama sa sa ni shira tona zwinura nong changar zig ji ma la go ma shis Dani yung shintiong Ami war jingo tonpa Gohi ama lasan yushira tona zibi nura Nung jangar chigjime la Go maa shisg Dani yung shintiong Ami shichu gohi ama lasan yushira tona zibi nura Nung jangar chigjime la Go maa shisg Dani ta shintiong rang goshi tang na Son chik diri chacu Waksan bupsay shuk Ndok say na ndoli ta Bokshi re ndoli bokshi changa songsg Reja bokshi yu na menu ta Shintiong po langi Diyar ganda sama ndok sun kwa zon ta mara shik tangi Yarda sama sa jun boro dono no ta yang Si chal kujik tang ta fshira wa chongsg Dani bokshi fshira yong yo chik yong chik di nu Kwa shik yong rik song Ndok say na ndoli ta Dani ta O ta Shintiong lasa ni fshira tono na yin Dondoli ta Da ju jikin jogo dondili da shintiong wo tso songsig. Dani da shindar zinir. Nga ganda sama ndik sun kuwa zon da mara shigi jokka. Yarda sama sa jun boro dono da yang sarki shigi jokka. Chi ta yedun chiz ginzi. Dani da shintiong. Abjangar gin chi chiz gzi. Chi nga tasa zon da funi da nga uxin bu changma say jokka. Dena da niga ju jikin jo zin. Dani da niga longa zgin nga songnu da. Xia bakhtarang changji dok. Danda kani. Xia bakhtarang cho mara wubra. Ngani ga jula tuksunz. Danda xia bakhtarang mara yungi. Chiniga jo chizga tuksunz. Dani shintiong gandu zinir. Nga sasa zonu funi da bakhshig ngosambu changma sali zhuk. Tewa zingu tonbay. Wanzhonga jingu tonbay. Wachonga amirchi chkinz. Dani bakhshig gandu zinir. Nyi ganda sama tuksun kwa zon ta mara shigi zhuk. Erda sama sa jun boro dono no tayang sarki zhigi zhuk. Kuwaata nikarkaka maipoong zgan raga zindira. Nikarkaka rinchi rawa zgan raga zindira. Dini da shabak tgaranga o shintiong chomman zhig zindira. Dini shintiong ka mokhtaram chorang chisig zi. Chujab ka tgabagda ngari. Chukarsang derang shia jinaani shangu yinjo shukhunta ngakwa zindira. Dini da shabak tgaranga jawa chikdino. Ngoma tgaban raga tamo chalwa zgan raga zindira. Din nga zhig tgabagda shab jinaanga kha chamo zgan raga zindira. Tāngi chū shā mūhi, chīniga yārā sōrā, chakana nā mūkuyo, tōntak chāma tē khūchā, tītā chīniga chū shā gīsī. Tāntā yī, nīgi yāyā zī, yārā sōnu mūkuyo chō sōnsik, tānītā chakzik nā mūkuzik chōngok. Kāngi, mūku chū mārā khūrā, nīga chū lātak sōnsik, tāni mūku mārā yōngi. Chīniga chū chīsā lātak sōnsik, tānītā shīnti yōngi. Ngā sā sā sōnu fūni tā, ngā sāmbū tsāngmā pōkshīg sāy shokka, wā chā wā rzīnggō tōnbāy, wā chā wā rzīnggō tōnbāy, wā chā wā āmiyā shī chukin zi. Dāni, Pashigo, nga ganda saman dik sun kwa zon to mara shi joko. Erda sama sa jun bob de no to yon, si sar ki joko. Kwa to ni kar ka ka ma pon zan dragas ndra. Ni kar ka ka ren chen lo zan dragas. To ni da, ma ka ka, o, shin tiang o, cho man dragas. Shin tiang o, shan gan tan to, chi chi zg zi. Cho ke gu jan cha to, nga ri. Cho kar san de rong, shan de mu ma zg na ni shang guin jo chono to, nga kwa ting yin az. To ni da, ma ka ka, digi, rang ka ke chik di no, ngo ma. Janchan dana tumu zgyo ke din ngo janchan de mena ngo shabji na chichi maraz da dangi ju sha mi hi chinga yara luwa na sora a luwa na na ak cha yo donda chang ma de khota ti da chi ju sha his dan dan ni ga yara luwa zg na som da ak cha zg chok dan da khni ak cha chu mara khora ngnya ju la tsum dan da ak cha mara yo chinga ju chi sga tsum dan da xin tiong nga la sa zong nu fu ni ta nga wo sen bu ca ma bu xi gu sai zhu ke wo qie wa sheng gu tun bai wen zhong wa jing gu tun bai wo qing wa a mi ni ji chen zi de ni bu xi gu nga gen da sa ma de sun kwa zong ta ma la xi gu zhu ke ya da sa ba sa ju bo de nu de yang si char ke ji zhu ke kwa ta ni kar ke ge ma pong zang zhang zi ne ni kar ke ge ren qian wa zang zhang zi de ni ta a ke ta ge o xin tiong chou men zhe ge xin tiong a ke ta qi qi zi ge zi 중국어 목거르 녹화가 데모 또 참만 거예요. 저 가서 데랑 샤지나니 상고엔 저 총도 뜬거 과정이에요. 된다. 샤트 아샤 악타가 넘어서 잡이. 오 된. 나 그거나 니니 목거스가요. 녹화나 녹화 데모스가요. 당이 주샤 무히. 진이야. 저 선부 야란 줘라. 샤 아무 총초 줘라 다디 다 진이야 주샤. 된다. 그 조선 보셔 아무 총어 조선 된다 아크타 샹 총 총 말아 오브라 그니가 줘라 특선 된다 샹 총 말아 왔더니 진야 주 치가 특선 된이요 신청구 다시 기다이 nga sa sa zong nu fu ni da nga wo sen bu chang ma bo xi ge sai zhe ke wo qie wa zeng guo tong bai wo zhong a jing guo tong bai wo qiong wa a mi ji chen zi de ni bo xi ge xiang wo qiong le nga genda sa mandik sun kwa zon te mara shi gi jok ya da sa ma sa jun bo de non te si char ki gi jok kwa to ni kar ka ma pon zgan da zin ra ni kar ka ga ren chi no zgan da zin de ni ta ak ta ga a sha wo chu le ga ga xin tiong wa le no ke ngo go mo ke to kwa ge de mo no sa ma xin tiong ge kwa chen de zin dan za sha wo chu ge o xin tiong chu men zhe ge da akta chergif shintyong so tong bosi chergif shira yo la so chong nas de ni ta bosi ge lag so zi shira o chong kap de ta akta ge par mo chik ge shintyong zo na da kri o chong sa ren de zgin ta cho sa ji de ni ta shintyong ge de zi akta ching ngo ma sa ji ni de ni akta ge ge cho sa ji ngo ma yin de ni ta А синтёнг, да не маса рашан дрез. Тен так так, что с грез? Да, я сейчас я яра, джо сара, сейчас я маран джо сайнера. А сран джо гун хшан да чи, чу шан да му чем бу зганган да му ям чо шаз гса хукзана, ням чи тон нарез. Тен так так, о, дуб динго. Да на чо кама сон сина да, шанрез. Да не та. Синтёнг, чин а рэки кана кра сон арта, ни чо кани сагуни, ни чо шаяз. Да не та. А, ак так, я язи. 신청크리 럭키라 톤스 럭키다 톤스

0: ka thup chi hong wi thep sam cha nor wo ta di
1: nga yi che lan jer khu zen ji ge ram de xin
0: sam ji ke la bi la gom cha go mu du di
1: nga yi che lan jer khu zen ji ge sma xin
0: thob rin jer khu

0: asal lino di nangka chi gasa tukunu nyantayro mo.
1: Adi.
0: Nyantazu nyo taranga parchi nyo tasam chata mo zika chuti zhoko mo.
1: Adi.
0: Tasam chata kati zhoko. Tena tanga nangka lakana chi gomishidu cha tumra nyan li tanga songi shayi chuti nara mo.
1: Adi.
0: O tatsang o chi nyan ngi li tanga zhoko chi chuti adan po tuna bada. Nangka kushu chango ni tani di nata. Shiga waka hani ki te tona ngay goza.
1: Adi.
0: Girginga nyan lino da shiga tona ngay. Girginga tatsang o chi nyan ta nyi chamo zika ti tanga nyamara chamo zika kushu ta shiga shiko mo.
1: Adi.
0: Tena tangi ta tanga wala ta nyi tongi ka tarchi maga pachilu nga tamo zga jinchu wana wadu mo. Di korungu chuni ta ranga tangi mantata taro chi na ranga gashu wala nyi na ranga shawar. Ta mantata nyan le njua ta mo masina shayi cho. Chi jen lop jungu dan bata chi sanye tuku gandu chupu.
1: Yari.
0: Ta lo sep tara mo.
1: Yari. Yari di di.
0: Ta tongi jindana ranga yang chi lop tuk warsang dani ta kai. Jangdu kandamba chi tsangay juu thalata chi ranga shaitrzu kukunu ta Lhapsha zhenpa ka girgintang niga nyamjari kukuni ta nika ikilop tundayi kukunar mo
1: Nari
0: Ta nga chisad kukunar zanda ta kukunar jina uchu uika ikalati kukulaka na chi uicca manglas khandama ta Lajit khandama dhamu na mangar mo
1: Nari
0: Bekhkarz khandama dhamu na
1: Nari
0: Teta ta ngayin jina ya ta chi alag kakundi hongi tamo charjiyo na maangi chi chatak chungu na
1: maangi
0: Teta ta ngayin jina nga chi lopta ka chi liang girgintang niga alitani
1: Ari.
0: Chingaro kwa chizi ni. Ni inji na ta shayi cho ala tsinda ngi kcho atsari dati mara aluk jo laka waka shangchayon kwa chizi.
1: Ari.
0: Aliyang girgin nandiyo ali. Yagin chinda cho tanda ayang gang kitang randa tamche puwa dahtunga na achi kado tong tachi chi sov zi na ta girgin gara yaz na mud.
1: Ari.
0: Iga ramta gana. Tihe yon na ta chisachira shayi da cho yon shiga ta ka igil hum tsinda gajyo wisho wata shiga kcho towa jayi wumo.
1: Ari.
0: Ni ta kip ka lhoman da cho lorim nyo ayin, ama lorim tungu katsiga Lhapte ngu na amin zim chung zin liang zola tango
1: Adi ya
0: Lhomtsinta gu kat, lhomtsinta yin jina ngay liang girgin na chakashin nimo
1: Adi
0: Chakashigi ngama sa nga chi lhota nami chi Nzanta susu ni nyam lang gandhan dhattamu dita
1: Adi
0: Zini yin shayi chota ga amin zim chung zikun liang dhar lang girgin dhiri kichay gartagda lang tamo dita
1: Adi
0: Kichay kichay kichay ya Shiga tuhan dhamu ji ugi
1: Tari
0: Tari tuhan ta si Seto sambadu unu tsui jinda na nga rangi la tsui jina tsui tsui tiri ta tsui lomandi Loro sambadu yaar nga zu tundang tal hapsi gu huja na kuchu Ngoshtu yi kada nimo Ngoshtu yi nima tsaka ranga kuchu hapsi gu huja nda mara duni tiri nita Tar nga wara nga chichi lakalena tando huja dhiga ta chiki maru te dung imo Maru te dung jina dina na dung hachi nika tsabzha dhamo zo tang mo
1: Nari
0: Dung nika tsabzha na dung nika tsabzha na ta maru te dung nga dung dhiga chan Siga siga tsidhiyar ta, siga nyan nan duy nuz jidhiyin. Adung yukwa taktiri nar ta, yana kaya adung da rang nar yidhiyin.
1: Nyati.
0: Ta, si lopchung lomazi ka maran duyngyo jika, agungu nga man duyngyo jika nid. Chugu nang duy yonsa guwa lanyo de lakhti ka nid, ta muzir mokhi.
1: Nyati.
0: Tiyan dana ta ngi lorma jawad gina magita, ngi angan maga tarsin sondo gun zintati, maru se dunga huichari ri nita ni ngachi. Ta chi zangku rib jenga chi gongzhong kutu tsunda ta lop chita tayin naman chartanga. Ta ngachi maro te dung da shen ni mo.
1: Nari.
0: Maro te dung nanga dung tsamba kati tangi mara chen duen zhurta nang tuen shen zhurta te li thong ni mo.
1: Nari.
0: Nari suna tach tsu jia shayi cho shiga tsu jia chini maro te dung nanga dung tsamba chik zhong na di nana ngoma shena si jiri da mang tang tsik ma ngun chit jang ma nyong na sartat kuno damu ma ngayoka. Tukang ngunche chi kuthi nati minu chi tamjik shonyong na tsukhyo ka.
1: Nadi.
0: Dina ta tsu jia shayi cho shiga taka yin da zhangjo shiga ndamba namu shiga chi ugi.
1: Tadi.
0: Ta rangayin jina ta ta ndatang tata waga thawlam ziyo ta chi vachyo namu tukhali si chi.
1: Nadi.
0: Tarak si chi taka yi zi tukhali tiyo
1: na tukhali. Adi. Gitaan karin shikir gin kooni chogo sop chong sop maga kaya zhangdo ngu ndamba nda kye sangi kona mksik kandi sop so ga thawlam kanda ku kooni lakparta gir gin ta kona shaya kono gu chu. Gergin namba zon tsonji nara, taa rang rang lapsha kanka gergin nara, shayi tashu rang rang a, zige zige gagan zige jo. Di kiamdag randa zon tsonji nara, lakabarda karga shayi nde tawa ka taa gergin ka shayano yin nara si, lopcha ka shayano yin nara si jomni, gachu kiamdag karga randa tsonji nara, shachu gergin tadi chamazir gani, ti chik khen ma, ni khen ma, taa namo karga shayi gana alama shakon nara, namo yoga di kianga karga shayi nde thomar gergin na gagan zige jo, taa hachanga ka chenbore, zi gergin ta kona shakon na tevzhin di. Di anchini tab chirga kiamdag randa tsonji nara, chik lapsha Sosunde kruzo rangrangka gabshukwe dali chik kyaapri wana dhanda. Khunshukwe jia ta chik nigzo tawar koshchul mekzi, kochu karintang mekzi, jangon marzi shayi tazora karge ndamu ga kachab shakina na ndamu mayi ju ta ta tarkab karsang terang shoku chu me na maungpa ku chu me bi ma chab zang mu ti jangi karge shayi tu chamdagan sonji na ra karge shayi tu shugyung ga yang na lapsha ta kai di woi gi nan zha yai gi nan zha gayi gi nan zha chi shayi tu shayi ra chatsu kutang ayung na ra ma xin zang me na yi na shag mu ti jangi karge chamdagta ga shayi ga shugyung ga nipan da chesang yi ju shuga lop chay na gir gi na tan di chamdagin na su su gan da zo chik dorna yu qari chun da zo inji na hachang ga ga chen bur lag par da gir gin ga chu ta мексика чу кай жанды күн дембан да чесэн игона мексика лосуга талум ганда гунан дигни нан динги тана гегин кона кабай куну тевшинди тани ян гергин нан дижиз гону шу та керен лопчун ге гергенз гин ноги чани та шай чунан нара чи гинди шанере ёк ма шанере ёк ди генге гинди шану гу хоманди а намжир ганда зуны инти гинт ти анчини лосу шу тотан ге чи талум ганда ин нан дзуны тани ян кабдазга тон тон рина
0: тара та वे तो जो जो ज्यादा चीजें जंदर देंगे ना कई गिरगिन से बिचारे तो चीज तब नाम में जिंदना जो शायद करते हैं तो जो दोनों एक उन्होंने तो चीज ही ना
1: मोरी
0: नहीं जो ना चीज कंडीशन नू को मानता था जिंदना जो तंग चुन जंदर का चुन चुन ना तो जो चीज कांगे उन्हों
1: तो
0: नक्शे ना шиг шаа камузэр мо
1: денг
0: чуктоа мен нэгэ та тоа чэн ктон жидэн та та нгма та цан цан матан мата чашат мэ кэчэр чуута ни цан мот хижок мо
1: мо мар
0: тэл гона та чэ чэртэн гэ та картон дэрэн гэ чэ чэ та чэн цук нэв дина чук та нг чуг та фома чун сторан дила кэ тэ гона та кан дин дэ чэ та мо хтуз гэ чэ кэ юнэ дэ мо хиг мо
1: нари
0: мо ма чэна та нотелона чи помата чи детенгони талон шой чи нотанан чи а та тендара та машони так машинара та та чи мекен чу не магаза сам ноту юкна мо
1: денг
0: о мажина шейн де чи машона та чукон чи по сам ноту юкна та ренге на чи да чи чи на та чи зу на мо чи та чимдага та ренди та о мажина лоб жо купай мен ондарга та о мажина Kete nga choko pa yu nuzun jenga chi nazaki kupa ten shukuma rangi
1: Nga
0: kandu tamka tamchi po ten tamu
1: Adi
0: Cha shi ete ngoma shi nata ya ta shi indi ta ngu nuku yi nyinga mi kandi ta shi kayo shi lato kayo shi na yang goma chi Ya ta de kayo shi nyinga mi kandi ta kato namu yi kuzi namu yi na yang goma chi
1: Nari
0: Te ina ta ngoma shi nata nga cho Ta waka kupa minu tsala tiktung kumo Te ina ta chi ta chi tsanga sunga da tani Shai chi mi sikka chi lop jonga de waga minu chengu tandar kata ᱫᱮ ᱪᱮᱝᱜᱚᱝᱟ ᱢᱤᱥᱛᱮᱠ ᱪᱮᱫᱟᱱ ᱡᱤᱜᱟ ᱛᱟᱱᱛᱟᱢᱟᱱ ᱫᱮ ᱫᱮᱞᱮ ᱫᱟᱛᱟᱱ ᱪᱮᱭ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱪᱤᱢᱡᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱩᱱᱮᱢᱚ ᱥᱚᱭ ᱛᱟᱝᱜᱟᱱᱤ ᱛᱷᱞᱟᱡᱩᱣᱟ ᱪᱮ ᱡᱤᱞᱩᱭᱤ ᱛᱟᱱᱮ ᱪᱮᱭ ᱜᱟ ᱦᱟᱢᱟᱨᱜᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱪᱮ ᱥᱮᱭ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱩᱝᱜᱚ ᱫᱮᱛᱟᱭ ᱛᱟᱢᱩᱨᱤ ᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱞᱟᱯᱟᱨᱛᱟ ᱪᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱤ ᱨᱤᱜᱟᱱ ᱡᱮᱱᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱚᱭ ᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱟᱱᱟ ᱥᱮᱭ ᱨᱤᱜᱤᱛᱟ ᱛᱟ ᱭᱩᱠᱟᱢᱚ ᱛᱟᱱ ᱡᱮᱱᱛᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱥᱮᱭ ᱥᱢ ᱪᱮ ᱡᱚᱯᱥᱚᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱮ ᱤᱜᱤ ᱦᱤᱢ ᱦᱤᱱᱤ ᱜᱟᱣᱠ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱮ ᱦᱚᱣᱟᱠ ᱤᱜᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱮ ᱛᱟᱱᱟᱨᱟ ᱢᱟᱥᱤᱱᱟ ᱥᱮᱭ ᱛᱟᱢᱚ ᱭᱩᱠᱟᱢᱚ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: Taro injina nga chintan dhan nga shayi tamo shayi chingi zo kumo. Nga injina chimtsan ta nga songa jilu nga tingi ta. Jilu nga wana wama shayi chika chimtan na akka zi wuzi, kusang kusang akka tawa zi wuzi.
1: Adi?
0: Kusang akka tawa ta ta shiga waka kwe chalang de shani. Akka tamo akka kwe me pati wuzi. Taita nga chimtan ka jili ya ta tina ta chwaro akka tamo adza zi wuna ta wama. Ta chinde akka nga sochi hatong jina.
1: Adi?
0: Tā rīng dhī shayi tēh tī dēnā tā chā dhīnā kī kī kī kī mīnū tā lāpshā chī kī mārī lāpshā tāmā kī kī
1: Arī
0: Kī shūng kī ndō tā liyō na kī kī lōb zhōng dā chī kī gu gu dhī nwa rāng kī kā shūk tā ngay kī mī Tī nā tā chī hui tā chī ā kī dhīw nā tā kī ngā sō chū wā nī tā chī tā chī kā yī kru nā kī shī Kā yī kru lā kā dhī tā chī ā kī kī tā lā zhī
1: ngay
0: kā mī nī kī Shai mga di tachi dhaja, tachi mandagana nang gu thunda khande dhata mu dhara mu
1: kuchu gu
0: thunda nang baga dhata.
1: Nyari.
0: Chi fobzhung dha chi fobzhung shai chugu thalam dhata kachi nyeka minu, tarung rata tsaagu nu nikrata mu na wukumu shai.
1: Nyari.
0: Tinta nga ta, nga yinji nga ta chi rangan zanta nangka fobzhung ama shana dharga ta chunga ta chim tsanga zong chini ni tsiji luyi dhani lo hamarga ni tsungu tu zi. Nani nga chua yang parma tanga gilge nyam loko gu niki shai tsu nyeka ma nika ta ta tanga ta waga shai tsu zi lak tari dhata khida wana ri.
1: Nari. 리리 기르긴 과정 치다 되는 그 렌천낭이 기르긴 그 주 소총 소마가 개 소중 그 조는 계산시 고지 런전 딩이 탄다니 아 쇼강강즈니 바빠 이건 타름 간다리 구건은 딩이 탄이 갑다즈가 멍포리 나서 다른 저와즈가 치기오 그 주 저그 호만디 파마그로 간다 이건 내지 저와즈가 치기오 그 다니가 디츠크 영상 컴던 루메크모 디엔 그 고네라 고니

0: tabdai kono ge ndi thone ge gir ging ge chu phamar nda zo shi ge gan khir che nu ding i thala phamar nda ge shi ge to nang i go nu ta ni lhop ta tang gir ging di ro gram da mang i go nu di ngi thani gir ging ge khab da ga mang pore nang song ti da na ni ge da ge ji ge zo an da yang sha chu ge ti chun ran ru chi me ge ti da na de rang ge lin chen di nang ni do na da gir ging nan chon ji na lo chung tho ma ge kai ge lhop chung ge sto nang da ta cherang gi thani lo ma ga gi gi nu nyam nyong la kin sto nang da chi ki sang yi ni na tan da zung yi thala rang gi chi chu len sin ni nyang go nu gi gi tang cham dang nam ba zung son ji na ding yi thala chi to nang yi go sa nyam chu go sa kan da yo ni na din nang ni gi gi ga kap da ga mang po ri nang song ka tin chi gi gi tin nan ji ta yang chi gi gi nan son ji na yang sha wa ga ran da ge te sang ge thoni chu len sin di jan da dang len yi ngi sa te nang ta tong ge kelm de pe wi ja chi nyang ka nam ba zo kap da ri no nyang ta pa ni kwa tin chi shi ni yin
1: Yeah,
0: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,

0: Zamlung rigbi kwayam sung terbi karma o chen.
1: Chidang ayu simkong na hyen bi jirku zhaga jen.
0: Alang rung zamlung jen jik.
1: Among chud hdilum gengge shnu kanan zi bi me do chin bo.
0: Wombang sinjin gengge hirib lin pi bi nyan zumarang mu.
1: Alang rung zamlung jen jik.
2: Zatsi denbi nyam khunchuk bu namba, che tsu di muin na. Tengdiya, lang zhong zam nung rjen shik ji bide cin nang nga chi che namla. Zhongwa lha khuli jia ji she bi, zam nung gisir je bi zhong. Tegmu ser zhong shi ba, mentat tong jien bi, che tsi titer sen bar, rga si shi.

la lin ya ta la la mo ta la chi lin ya la ta la la i ta li li yin ya la ga ko gu lu chi yin ya la ya chi cha wa ta ka ru chin nir la na ma tu ka ru chin zo la ya yar jap tanar java tar ma zul yan dan tan che chu su mi chin zo la ya sa da zu sa ngo ta ma si na su tar de cha mu sa cha chi re la ya ya ga da ga ngo ta ma si na Sognam ka togmu sa chil chini ya. Yama khar sung liga targi tsum la. Yama sogmur chagu sa cha chiri la ya. Yama tarta liga tarkun tsum la. Yama tamu galangu sa cha chiri la ya. Ya su mgar jam su tan chi ndan de Ya sta wa mh ke mag zu chi le ya Ya su mgar cha su ta jer ge o Ar zu mu ca bu ma le zu ji chi shu ya Ya te ra nya mi ta ku tu la Hala ma ku ser wa lib da chi che ya. Hala sa chin no ra ta da andu chi. Da chagan thong su gu la ar di ni chi yo ya. Ya ta lu lo ga ta lu tu gu la. Ya nga nam lu gu lang gu lo tu chi de ra ya. Ra har jig mar go ta sar g te Ya tha mu g lang g sa cha chi la ya Ya da chi na sto da na ta to ka te Ya nam ti le mo ka da chi kha ra ya Sta ju ki ra kha ta xi b ju ya na Sun gunu bu so ka dar ji chi yin ya. U hua u sa na ta ngum ji ji. Adil chi bu ka kum ca wa chi la ya. La ku mi lor ta na ta wa li la. Luk sim nir nga gu ku cim chi la ya. Yama shtag mukh sir zung ta leng go sir. Yama dala chini chayam la paab go ching sir ya. Yama dada chi la tar jir go sir. Yama shug jir jakam li mo ching nam ya. Khra cha wuk lang tan zung khu sung. Mga ta mura ta ti khu chi sung ya. Da sa chi khun cha ta kwa chi vri. Nga su dhna nam ka thong pu chi la ya. Mga mga ta mura ta rga bja yo. Da gheer mu na ti si chi yo la ya. Yamash tagamar stovchina tagamu shugundu. Yamash tagamag janju tatsu chiksamu ya. Yoyiru ngona tadaliku. Ya sugulna dhava tundu chila ya. Ya stumag mumcha tanta kuruyo. Yang mokkar jam nu du la chi ho ya. Yang chamr pang la ta chi nda go. Yang sam la nye chi chan da chi chi ya.
yotra tsarza la tachi enda go. Yorza la kabi yonda chise ya. Yotumar gana li tachi enda go. Yoshigma tiga san shuchi la ya. Lata musala tasar jiyo. Yotamu gana.

0: 그르즈그스나야지 아롱이 저그냐미 저고영어랭 고르킹어즈그드그요야 초르곤드곤드그저고영어랭 삼바즈그요나야 니저그냐미 저고영어랭 냥뜸즈그샬라야지
1: 할라라 alang arugur ga lo yang lo lo la ri gu alay sar tu shgo zo yil kun cha bangi alay shang za en zen zor ga cha yig nar alay ng se shab zo si ma shor nar alay ng ar ga shab zo ni gar ng zma yin ya lag lo ta zo mi lar ng abdul yin alaye sarga anji zon kambar ngorangari chong aglo orta zo itma chokaz alaye sarma ishgo zo kachim shalanga alaye ki anjim zo tarlay ghanar alaye langla ad zohar kir ghshor nar ye nga ki era zo tarir ngzmayin yang arse rozo milar abdulin ye sama ari yak sarmun ganju chong arse rozo itma chok
0: halar ge ya la go asal da o go ya la ge asa

karchina zga chota ya zi aro ye choti no za go ya re ton zga zu yo go ya chor gon ne mu za go ya re to ta zga nya go ya zi aro la sa han do na za go ya re ro lu zga ya yo ku ya da ja go za go ya re ma tsa zga to yo ku di aro ye ngi ja ra za go ya re to nga zga mur ta ya ngi che ga ta na za go ya re ro lu zga cho ta ya di aro ngi cho ti no za go ya re to nga zga zu yo go ya chu yu ha ma

ti shwa ne ke da na ta go a sa la da wo go ye nga se ro go ha da ma wa ta go a sa la da wo go ngin da nga ya da